Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

bim ta delu sante yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam te sante cheikh bamba borom jumaaji warna ko dik julit bu

Nakaruti swi maslam chireumin. Kubaka dem nani begin aduna. Walla ili de metina chi aduna. Waifunu jem aifunu jem khawma koman. Taifunu jem kuko fi kham nanyu kowan. Suftim na bayi sokhna walom bakem. Way aduna tuki kuye bujeki. Moy sam soufatli mo fi roy yonen bi jant bu sowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dewi leral wer wi mo lerala jamono xal yon wi kero ba yonen ba di wat jamam ga lay tekele sa dem gimba ke wacc nga al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kerek yonenti bi amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bi xibar ba tas ñu na yonen ba fatuna ken manu ko deg kerek madina faru khayr jaati tana ku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray Sayyiduna Abu Bakar Siddiq moko dalal kerek teewul ñuuxu Abu Bakar joyna babad yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm Muhammadur Rasulullah mom lañu xam Yalla mi jël Muhammadur Rasulum mo yobbu Cheikh Salim makolum yalla mi jël Muhammadu rasulullah mo yobbu Cheikh Salim makolum kérok bamuy gëna ci ndiarém aduna lañ xamni ki moy mu juléral aduna bamba ngi tok kérok ci suuf di waxtaan ak Cheikh Malamin jobba won ñi waxtaan am ndawlu ñew ci bamba dal di koy de ni soxna faat jaxata am na gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ken bindi ci suuf asaliya ci mbakem muhammadul amin dem jël qalimam bindi

amna bisit serigne bi ñew di soñen ci ab jotaay serigne bi don kurañen jotaay ba se salihu mbake mo nga fam nek ci biir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci wétam ñu pous ko serigne sa jenn ko xawa pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngir uk teral Cheikh Bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal serigne bi xëccaat ko mu ñew ba jige ko Isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko Isa xana xamo ni ki sa domam gayep xol ko xam ni mbake momam kérok serigne Isa da genné junni joko serigne Salihu tek ci yene dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab junni mbake da nga fess digante yak Cheikh Bamba tay gis na ko du sama kumpa man Isa xamna ko Cheikhul Khadim bindon na bis ab letter joko serigne mbake jaxate kay mbeur dal ni ko fo xamante

mam. I'm a jag digle, a cook terewam. Moro isering tuba, buer chiao dohin. Roy ko chai jiko, buer akumelin. Moda du aduna, buer te banko. Ruslo na aduna, banam banorko. Ruslo na aduna, banam bawarko. Gatchel nalen, gatche gurei kham nanko. Masula topu bakanam baba nekh wala mu def ludul njariñ balwi jeex fuma sa tok seytane daw ba sori kom fuma sa jëm seytane dem fenen ba kom saxal di jaamu yalla ak legeeyim fuma sa nek lolu moy mbirami di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salimu mbakem masula bay muko di yar ay kolum luma sa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wa liyal al masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xolim xal na yoon wi mbacke mo jef jefin mo soppi wat sorali ye salat kom mar bu juma ji tek ci atalat kom touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli sancion na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi wat alquran ba bind kamil ñop tay ñi watagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñop fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndoka ak lagan ba jappandal mo sanju nga

temeri milliard batagalluyatum mujjel ko jebbele legey bi tambulim ndekete yow serign bi do ko yegale serign bi nax nañu beggen aduna wala ili demetina ci aduna ci yalla janna bayu sona walo way aduna ni bu len ko wolu waxtanu muju yi mu def ci korite ba ñepp bekk ndekete nar na jote ndekete Cheikh Salim mom day taggo taggo la wax kenn xamul de togo tawat

bang mu jël loxom tek ko ca kaw denam bam mu jël loxom bes ko ca kaw denam bam mu wax ko ay atam yu wër ca boba jurom ñanant fukki at yu tek jurom la am ci aduna te joxna ko borom lola di tut lama ca xam ci wax jim serigne saliw touré le denk wax jim la janna mbubu mo xamni cheikhul khadim moko fi bayyi won serigne bamba du jum ñu daldi wër mbum ci bir bagasiam kenn gisul yere ba ngir bagasiam ñu daldi yone keur serigne soaybum ndax ta man nafa ñu andi bobu ñu andi bobu fekk bi sa fenam mu boole ñaar yépp serigne bi waña am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar serigne bi daal ku yéemela mu jël alal ju takk lol ci xaaliss boole ca ay nak mbakke bal la do des digle ñu jàngal alquran ca Touba wacce fay kamil kérok ca booba tabaski bis bedel si waat di aljuma mom la waxoon serigne bi mo am warmam fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbakke ball normal fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbakke ball normal mi la serigne saliw genne aduna fajar bisub aljuma li de metina ñu walu cheikh mustafa mu dal di ñew momin mu walu cheikh saliw touré mu ñew ñu walu cheikh mustafa mu dal di ñew momin mu walu cheikh saliw touré mu ñew ñu dal di neub yef ye ken yegul ko ay ben ben ñoko yek waxuñ ko te boba keur ga fess na lol ci ay nit yu don ziaré ken yegul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siwul dem ba timis budé ku yek barégul serigne saliw touré moko wajal ak cheikhou amsa mbacké ñoko wajal guddi xibar ba xawata ci nit ñi ken ñi mewul dijé ma wax ko nit ñi ku nekk na lu am la mbaalu ñàkk la kër ga nga fees del ñu naali kumpala ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër serigne saliw mbakke génn ndegete cheikh saliw moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaa ña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu doon.

digante bobu yefi metti won metti gutar ngir xamne mbake dem na gudi gaaw ñepp dano fanan sin tuba ngi fess del na karima sen ku daw ba jup barab ba dal di daanu su ko jesuuf sa bopp tok di

Ogen ludulli Allah ndelolu nella ñu jatti jatte genn kër do delwat yuxu ya dal mbokk ya na xana deet te bon la sangé sang nak di suli ngay gëna dé kérok la wét di ñéli ñu yew sa ñaari tank yew sa loxoyam tabal ci bir kamb nga fekki neew ya bamun kari ma nakiri daldi ñew laj la fa lo jeufon ci yu do mana daw wax nañ ni teppi teppi daldi gaaya neew ba da koy deg kérok armelia mom la serigne touba di wax ca way wa antar jaru li jismi gaaya yal nañ fa andak serigne touba te bun fa taxaw mu jitu yobunu touba keur ga ñepp

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxe armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkaay gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

amna tal web mag bu don xecok ay pal souf serign bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf ci pal ya daadi ñew ci serign bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serign bi nako jelan mu ne ko souf sosa nangunako serign bi ne ko ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: gi ñun nañ xol suñu ndaw ñi ñuy formé suñu ndaw ñi ko ci yoni mu dox soxla so yegut mam ciarib fatima mbake mom bako seigne touba yoni lako seigne touba dox lo dong la dox yamti yeku ci wañi wu ci fi ngay am sa porte parole yabal ko ci président mu reçoir ko mu dem di lijeenti ay visa ki passeport diplomate ki keur guñ ko may mu tabax fa jakkaak dara ila akhirih te bu boba nala woor ni da nga jaay serigne bi ndax dañu ni ar rasul bi khadril mursal ndaw comportement wu kiko yoni lañ koy xolé ar rasul bi khadril mursal ndaw comportement wu kiko yoni non lañ koy xolé bu fekente ni ñew nga ci president bi ñu yoni la ci mom wala yoni lañ ci gouverneur nga ñew di dox sa soxla ci bop di régler sa problème bop su boba gouverneur lim ci jangé wala président lim ci jangé ki mok ko yoni ñoyam ku len jox guer ñu lek ko lool rek lay wax ndax yow ya fi représenter koka ndax arabiy dañ wax ni la yastaqim zillul ajwaj dañ ni ñom arabiy dañuy lebu ni la yastaqim zillul ahwaj neena ñom arabiy dañu ni bo sam pep xer xer ba deung na xer ba mel non la tak ndeer bi di mel ni talibe yi mel non la serigne si len yilif mel la yastaqim silul ahwaj xer bu deungé faawu tak ndeer ba deung motax serigne bu ne xol ko ci talibe am rek bo gisé bu jikkon serigne ci daan sonu ci tarbiyé sen talibe yi di len yar bañu nek nit ñu honnête am honnêteté dañuy xamni serigne bi toujours tak ndeeram moy talibe bi serigne bi tak ndeeram moy talibe bi waxtu wu talibe bi deungé rek jangé ci ne kon serigne ba da deung serigne bi la yar nak la wax légui xam nga ak bëkk neek bu jëkkon serigne ci dañ daan yar seen bëkk neegi bop ba wolu len doylo len yëkëti seen ciabi jox len ñu len di tejj ak tijji légui nak ak bëkk neek dañ koy boxante rek ku gëna ñëmé serigne ba note serigne bi bu xaba bu ne nga dem ci rek ba serigne bi yëkëti ciabi jox la ngay fal xéri dem rek waye bu jëkkon ki nga yar bam doyla mom nga daan jox say ciabi mu di la tejj ak tijji niki ciarne ibrahim fatih ak seigne touba radiyallahu ta'ala anhu lo tax Cheikhul Kabir Serigne Mbaye Jaxate bi nga xamé ni doomi soxna yaangi wër naan talibé dongay amatuñu talibé dongay amatuñu talibé dongay jubatuñu dongay nangam dongay ni dongay na Cheikhul Kabir Serigne Mbaye Jaxate jog sol mbubum avocat genn neegam taxaw ci cour bi ni may plaidel talibé yi ñu nak ayta bismillah muni li tax mourid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay million do xam ci yalla lu bari wa salam li tax mourid yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay million do xam ci yalla lu bari wa salam legui tribunal bi tass kon nak na talibé sétat seen bop serigne ci sétat seen bop talibé bi bala nga ko bayyi ci kër gi muy yew ak fanan na fekk ya ko formé ya def ci mom takwin waye tali bo xamni magal ba magal lay ñew bu ñewé kër jigen ñi funi dana fa dugg nga xane buy taggu serigne bi di ñibbi bo xolé xalel yi man buñ mané xalel yi ñoy fitiru ëlëk man damay jaaxal xalel bo xamni mën ta wax lu ag du yene ngi sétan ben émission bu ñu tuddé entrenu ben xalé bo xamni 500 la am fukki at ak juroom ben néna mom lim gëna spécialisé moy mbaran goor ñi lolu saga senegal la saga jigenu senegal la saga senegal la saga jigenu senegal la xalal yu goor yi bu ñewon magal ci bay taggu señ bi xam nga lu ñu waxa bëkk neek bi nga xamni sang neer la di ñom ni mom da nan ko taggul ma señ bi way ne ko ma ngi go ne ko ñaanal mo go ah señ bi ñaanal la nga go nga genn fi auto ba accidenté nga dé parce que ya ñaan lu won señ bi go señ bi boko talé lox rek da nan li nga bëgg yalla na la ko yalla defal teuf rek fekk yow go nga ñaan lu won li nga dal di go nga xamni duñu jema yar sax seen langage ak nit ñi waxe kilifa nga gis dong bi nek ci biir kër gi soxna serigne bi romb ko xamni bëtam bi wër wona dal ci yaramu soxna señ bi nu mel waye soxna señ bi romb la waddo seen sir yoy ñuy waddo nga ni ko sir bi nga waddo de bu ko señ bi gisee may la dong yi légui fan la djubdi amé fu mbax di amé kon nak na serigne ci orienter wat xalé yi yar len defat ci ñom diiné dama ni xalé yi buñ bëggé ñu ragal yalla samonté ci seen borom nañ len jangal mi len jangalé su boba dañu am yaakar ci ni ëlëk dañu mucc ñi ñu tabon mucc waye fim ne kat li xew moy xelef xelef ju kenn xamul fu mu bayiko ak fu mu jëm su ko defé fofu lay gattalé waxtaan wi ngeen jéggal ma ba benen yoon perdina taw bari nak ndax damay jangale timiste ka ma doon jappalé ci daara ji niwu fa mo taxon ma waxon señ bi ni ko bëgguma tok togaay bu yagg suma ñëwé rek nañ ma dimbalé fu waxtu jotté rek ma daldi waxtaan dem ñibbi ndax man sama temps bari wut su ko defé kon ñu ñaanalenté benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala sayidina mawlana muhammadul makin waaw an-nasafatu min al-iman la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax set ci ngeum yalla la bok ginaaw set nak ci ngeum yalla la bok te ngeum yalla ak nimu foré kon dañu gis ni set lu am importance la set nak buñ ko waxé moy ci anam yépp nga fexé ba set ci sa dëkk way set ci sa jikko set ci sa xalaat set ci sa waxin xamni bo tambalé ci sa biir dëkk way di génn ci buntu kër ba dem ba ca mbedd ma dem ba ca gox ba man na dem ba daj kap dëkk ba man na dem ba daj réew ma kon an-nasafatu min al-iman la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangale cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu momit njangale moy njang mindeef ali sallatu wasallam rek ñom ñaar ño bokku lu ñuy jangale amana ko lu seigne touba wax ci dekkam bi ci ku koy setal ci li nga xamne degg na ko ci ay xissa ñu ni cheikh mohammed moudou mustapha mbacke daana setal dekk bi ni setal dekk bi moy setal sa bakar lol day degg na ko ci xissa waye li am moy sallallahu alayhi wasallam dal neena an-nasafatu min al-iman set ci ngeum yalla la bokku boba nak kon dara disatul lol rek doyen na seuk nit ki di gor gorlu ci set ak num meuna seté ni dem ci benen laaj
1: ki do laaj ndax théâtre ndax haram na
0: waw théâtre bu fekente ni moy bi am Sénégal lolou mom luñu téré la bu fekke ni ñi suyé théâtre bi ay goor ak jigen lañ yu haramanté du dagan mukk aji suyé ju théâtre bi budé jigen bu awram dé nek ci bigen biti du dagan mukk bu fekke nak samont nañ lepp l'islam ba nuppi nak di wax lo xamné day rélo nit ñi wayé nak mu téggé ci dëgg su boba dagan na wax lu rélo nit tam tege ci deug dara neeku ji ndax kaf l'islam terewuko kaf gu dagan l'islam terewuko motax sallallahu alayhi wasallam mas nay kaf ak ben jigen bu ñewon niko jigen ji magat niko dama bëgg nga ñaanal ma dugg aljana sallallahu alayhi wasallam niko magat du dugg aljana jigen ji di joy sallallahu alayhi wasallam niko kay mu ñew niko dama don kaf ak yow rek tek sallallahu alayhi wasallam niko xelal fa daldi muñ re niko dama don kaf ak yow rek lima la bëgg wax moy ni nga magate ba kumur fekk lan ko magga du dug aljana dañ ko jam ñaanal ma dug aljana mu ne ko magga du dug aljana mu ne ko ni nga magate ba kumur bu yowmal khiyamé do duggé nonu aljana sun borom dalay delu wat ba nga nek ab jank nek ci sax ndaw mu sok la tabal aljana dal dikoy jangal ay alquran bi nga xamni day tektal lolu kon bu fekké ni kaf gi ci deug la tégué dagan na bu dé ay fenn da ci lamb nak haram na motax sallallahu alaihi wasallam amul kenn ko xamne dana wax genn kaddu bim koy wax djublu ci dara lulul reelo ñimu togal lulul ni yowmal khiyam sun borom dana ko xalam bay ci sawara djuroom ñaar fukki nawet boko sété danaka moy djuroom ñaar fukki at yi mangi tuti rek kon nak théâtre bi l'islam gërem moy ñi théâtre muy gor gi jigen gi buñu nek ñu haramanté bu seen awra feñ liñuy waxit na lambo deug nga xamni am jangale da ci nek xamni am jangale da ci ne su boba lolou dana dagan fi lan yeen ñep yeen ngi deglu ku melni gor gui ibrahima ndjay yoy yi muy wax andak hikam bo xani manes na ci jange manes ci jël xam xam su boba dang koy dello ci aya ba wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseeran su boba lola dana dagan waye nak budé lu melni li comédien yi di def nga xani bu tayé nga nuru nurlu jigen ba melni moma di wax lo xamni la ngay wax lepp ay fen la sallallahu alayhi wasallam ne yowmal khiyam sun borom dana la xalam bay ci sawara jurum ñaar fukki nawet dem ci benen la
1: kon ñu dem ci bi ci dess ki day wax ni bari loy nafi la ndax baxna ci ku amul soxna wala
0: aw bari nafi la kay mom ci bepp ji am la bax bu meuna don ku am soxna ku ko amul ak ndaw ak mag ñepp rek ndax nafi la limuy tekki moy ndollen moy nit ko xamne dal dafa bëgg ndollen lu bare bare bare bare te ndollen ku ni bëgg nako lool la baat bi di tekki moy nafi la moy kuy sakku ndollen def nga farata yi ba nopi nak di wagniko di def ay nafi la yoyu ay daraaje yu bari da ci aju ndax sallallahu alayhi wasallam neena sama jam ginaaw bi mu defee lima faratal ci bopam niko yonenti bi waxe ci hadithu khudsi ta sun borom wax ko sama jam ginaaw bi mu defee lima faratal ci mom ba nopi mu wagniko nak dima jega jema jegañ la ci xéeti nawafil yi neena du deñ diko def ba mujj man yalla ma nek nopam bi muy degge beutam bi muy xole lamignam bi muy waxe tankam bi muy doxé xéeti nawafil yi nak dafa bari bu fekente ni da ngay sarxé jappé ko ak nawafil la bis bu nek nga am lo sarxé ci nawafil yi la bok jang alquran ci xéeti nawafil yi la bok jang khasida ci xéeti nawafil yi la bok julli ay rakka ci xéeti nawafil yi la bok xéeti nawafil yu bari la waye bo ci japp rek te ko bayyi te bang koy def jimmi yalla tax subhanahu wa ta'ala lolou ñi tudde ndollen man na dem ba yëkëti say daraja ak say maqama ñu dem ci benen laaj
1: ki day laaj lan moy aqi wajur ak dom
0: waaw aqi wajur ak dom waxna ko sank wa khad rabbuk ala tahbudu ila iyyahu bil walidayn ihsanan modi dom sun borom daniko yow dom ginaaw bi ma joxe sama haqq man yalla tek ma sama place bu nopi lo defati ludul top sa ñaari wajur top sen digal lo defati lul lol lolo mako gënal ginaaw bo ma joxe sama haqq bu nopi man yalla mi la bindati mom la buma lay bind ken fekkewul so ma joxe sama haqq bu nopi na nga top nak sa digalal ñaari wajur waye digal ñaari wajur ci lepp lo xamni moy yalla tabbi wu ci lolu hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy firi aya bi sallallahu alayhi wasallam dani la tahat lil makhluq fi mahsiyatil khaliq desul top ku ñu bind ci merum aji bind ji bu fekke ni sa wajur lim gem moy japp na ni yow xalal bu jigen bi bala nga meena am borom keur rek da nga mesu bu ci digginaaw japp na ni kuy muru ken duko tak japp na ni da ngay xessal ba wex bo waxe mu ni la ñakku botay da amone ben jank bu ñi wax asma bint abou bakrin domi sina bakari sadiq la da tok ba yag ben xalel bu goor yonne ko cadeau bu don sun jamono bi da ngaan ben xalel bu goor yonne ko portable mu xamni xale yu goor yi duñu maye portable ci ñeen mu ni bala jëfëndiko portable bi dal ah na dem laaji ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndeme yonne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ka bu fekke dalako may ngir yalla de ma muskile fi waye bu lako maye nak ngir bëgg am opportunité sa digg ak mom ngir jox la rendez-vous ngeen wara dajé bu baba bu mu yak sa diine na nga bañ alquran wacc di leral ni la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilim inna allaha yuhibbul muqsitina sun borom terewulen ñi nga xamne dañuy maslahante ak yeen di len yonne ay cadeau ca cadeau yoyu ñu len di jox la luñu ta ay intérêt ma muskile fi yalla terewulen ko waye nak bu fekente ni cadeau bi sa bu lako waji joxe bu la joxe portable bi nga ni sama ñakku botay la te defena ni ñakku botay deug deug yaay mi la boton ba ñakku moko warna lek su boba nak boko lekke lek nga posel legi nak bu fekente ni yaay ji wala bay bi lim lay digal moy ak moy yalla da ca tabbi budé xalel bu goor bi la wala xalel bu jigen bi su boba sari anena bul ko top ci lolu waye lepp lum la digal te moy yalla tabbi wu ci rek dang ko wara top legi nak mu dess aqi wajuri wajuri momit amel na njabotam haq domam ba ci jëk moy nako tambalé ca tanal ko yaay ju bax nako tanal yaay ju bax bu fekke ni xalel bu goor bi la xam ngeen ni yawmal khiyam sun borom rabbi sitou ala dana dekkal ay nit set seeni jëf bañ aw yoonu aljana gis ñaari wajur yo xane sun borom set na seen mbir bañ leen seen bat ni poto yoonu aljana ngok ñu jaar yoonu aljana di dem seenu njabot ni der yu ko sun borom ni lu xew mu ni sun ñaari wajur ye nga bayyi ñu jëm aljana lay amel nañu haq sun borom ni malaaka yi waqifuhum innahum mas'uluna wol ma leen ñu delusi ñoo wa ñaari wajuri ñu taxaw ci kanamu borom bi feug tabal gi ni seen dom yi neene amel nga len haq waye seen wajuri luñu len amel ci haq gis dom ju taxaw ni yow bay ba nga deme ba bëgg soxna diko denc ana lu teewon nga tanal ma nday ju bax waye nga dem tanalo ma kenn kudul ab danger ko xamni fecc rek ay metti am nga ma tanalon waye yaay ba nga deme ba bëgg jëkkeer nak ba di tan jëkkeer lu teewon nga tanal ma bay bu bax yow sama yaay amulo genn goor goy tan gudul goor go xamni day kiris koras amulo goor goy tan gudul goor go xamni mbeurum lamb la wala footballeur la wala musicien sun borom ni kim tan ci kaw tim kaw legi nimay def moy bakaro xalé yi lay jël jox len yeen wajuri ngeen dem sawara ma jël seeni tuyaaba jox xalé ñu dem aljana kon am nga haq ci wutal sa dom nday ju bax nday amna haq ci wutal bayam domam bay bu bax nga wutal koy tudu rafet bu juddo nga yar ko ci l'islam jangal ko l'islam yeb ay haqam la yo xamne ay droitam la yo xamne boko matalewul bu yowmal khiyamé sun borom tabaraka taala dana ko topante ak yow zaydina omar jamono bi mu nekké al khalifa ben way ñewna ci mom diko kalamé domam niko man day sama dom ji duma ko digal mu lank munuma am ci mom dara luma wax rek mu lank zaydina omar dal leen di combaké ñom ñaar ñu wara ñew ci tribunal bi yi mu diké omar ni dom ji yow diw sa bay mi dina da nga jalgati haqam li war sa digg ak mom difo ci dara muniko wa omar amirul mu'minin ndax man sama bay amay luma haq may muniko ah kay amel na la haq muniko waw jan aqlam amel muniko amel na la haqi tudela turu bax amel na la haqi wusal la wajuru bax muniko taxawal ñaar yoy nga wax sama bay difu ci dara sa bay bam deme bamay woutal nday ab jam la wuti sa bay bam deme ba dima woutal autour mbire ngaan yoyu di bir ak dem alley ci ginaaw keuri mom la ma tudde omar ni bayam topal fele yow kay sa dom amelula ben aq ya ko amel haq kon wajur wi amel na njabot woutal ko turu rafet te bañu top turu aada yi niki am sa dom mu faatu nga amaat keneen mu faatu ñu ni tudde ko yak mbotu wala ken beggut dedet bu baba du rafet ñeem ci benen lay
1: ki lay laaj naka la ab talibé di def ba jot ngeureumul serignam
0: waaw xana ci bobu ngeen may yewé waaw seigne touba tontu nako wakun ladda saykhika mayti wudia bayna yaday saykhi waxet wakun ladda saykhika mayti wudia bayna yaday saykhi tantafi xamatuma nu baye dutu defatina mune na nga melni sa kanamu serign dal na nga ci melni new bu teud ci kanamu ci koy sang wakun ladda saykhika mayti wudia na nga melni neew buñu teur ci kanam ko koy sang duñu jëkkel tank yi duñu jëkkel bob bi duñu wël batima day baye ak aji sang jërek fuñ ko jëmé baxna ñu ni nak bo tanné ab sëriñ bu mat sëriñ ba jox ko sa bop non nga wara mel ci top ay ndigalam lum la digal nga def lum la téré nga ba ginaaw bi nga xamé ni nat nga ko ndax waxta bi rijala qabla suhba la señ tuba wax neena bala nga and ak goor ba diko jox sa bop mu lay digal ngay def mu dila téré ngay ba nang ko natu ba xamni qualité yi l'islam bëgg mi ngi ci mom nga dor ko jox sa bop su baba warna ci yow nak lum la digal nga def lum la téré nga bayiko ndax dañu ni al muridu la yuridu ila ma arada sayqihi ab talib du bëgg ludul la serignam bëgg ab talib du sopp lul la serignam sopp ab talib du top lul la serignam top ab talib du bagn lul la serign ba bagn kon nak wakun la da saykhika mayti wudi ak joju serign tuba wax non la ab talib bi meuna jaar ba am ngeureumal serignam fakké ne serign bi serign bi mat serign da su ko defé kon ngeen djegal mo benen yoon ñu ñaanalante inshallah rabbi
1: dañu laaj rek
0: waaw acci bismillah
1: waaw digeen ji nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def jigen gi nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def
0: waw moy dem jangé rawati na suñu jamono bi jang yombuna ndax dañu ni la yajusu alal mukallafi an yaf'ala fihlan ata yahlamu hukma la'i fi deganul ci men mukallaf mu jëf jenn jëf te xamul lu ci atab yalla deganul waxtu xamé ni da ngay jaamu yalla ci tatone buñ lay fay fayla ci tatone su baba do am dara tuyaba kon da ngay jaamu yalla ci yaqeen moy nga dem laaj ni ñi sango farata ba xam ko ñu wax la ko ndax ni nga xamé ni non la la sa mbirum adina itélé bo bo xey xey ci bo gonté gontu ci ba xam ko xani portable bi Victor Hugo mako liggéey ci misal wala Molière mako liggéey ci misal wala Mitterrand mako liggéey ci misal ñewul mukk jangal lako tayit lam bind ci tubab yow jango ko ba xam ko waye nak ci sa technique bop fexé nga ba xam portable bi nokay utiliser nonu nga defé fayda ak jom ba mëna xam noy utiliser portable bi soko defé effort bu gëna manam bo xajé effort bi nga def ba mëna utiliser portable bi boko xajol fukki xaj ben ba rek boko defé xam sa diiné nga xam sa diiné xam nuñuy sango nuñuy jullé nuñuy woré su boba tuyaba ji dana toll nam wara toll waye bo dé jaamu yalla ci tatuna nak su boba dara du baax motax hadith qudsi bobu ngeen min ta'rufuni qabla an ta'rufuni qabdani ta'rufuni qabla an tahbuduni man lam ya'rufuni kayfa tahbuduni yalla neena ni ngeen ma xam te moy ni ngeen xam ni ngeen may jaamo bala ngeen ma jaamo ana bu ngeen xamul ni ngeen may jaamo no may jaamo bis bu nek sa bo xeye budé ku jigen gi yaangi sako xam lu neex sa borom keur ba nga def ko kon yalla mi bind sa borom keur mo rawati wa salaamu alaykum wa rahmatullahi

0: amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ne ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciuna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lor ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañu wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli da naka téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay chaaxaan rek
1: Touba Mondou bi duna wërngël kep

Khadir waxon Musa ne ci kanamu fi ci kanam ni amna ben bour bu fa nek bo xamne day sif bepp gal ndax gal yepp lay sif kana gal ye nek fofu rek mais kullu safinatin la wax de pourtant kon kullu bobu dañ ko taqiyit kullu yi taqiyit bokay jang ci hadith du jeex bokay jang ci alquran du jeex kon danaka man nañu indi ben misal yam ci tajal ci benen point benen misal bi rek da yeme mom moy sunu borom dafa wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut dafa wax ne kullu nafsin bepp bakan mo xam nafsu nula neex nga koy firé nak ya xam sam pri yow waye man bakan la wax kullu nafsin dha'iqatul maut bakan bu ne dana mos de lol la sunu borom wax ñuy set kullu boba dañ ko itlaq wala duñ ko itlaq yonante yalla isa dafa wax boromam ne ko ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika mu askanale nafsu ci yalla subhanahu wa ta'ala legi nak ñom ñi nga xamne dañuy wax ne kullu bid'atin dalalah diko itlaq non ñom dañu waxon ne dañ lay téré nga tawil bul tawil kon ñomit buñ tawil fi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ji bu ko kenn tawil nañ ko bayyi non yalla neena kullu nafsin nak legi za'iqatul maut legi kon nafsu bobu noko ci def dang ko ci bolé bobu kay la tazuqul maut legi nafsu bobu bu fekke kullu nafsin za'iqatul maut sa legi yalla ndeke da am nafs nafsu bi bul mako tawilal ndax ñom ñoo téré won tawil ne bu yalla tuddé tank tank la am ne yalla da am beut ñom seeni bind kat bind nañ ko saxal ka ne ñaari beut la am sax loolu lañ saxal ñom ne yalla ñaari beut la am te hadith bi ya fi jangon kullu aynin zaniyatun te ñom kullu bi dañoo bëgg ñu itlaq ko legi loolu no koy gis loolu no ko degge est ce que setlu ngeen affaire bu baakha baax koku nak mo ubbi école nga jox ko sa dom mu jangal ko loolu wéru de nga yëkkat sa xaaliss jox ko mu def ci posam ba nopp yaq sa dom yow lo ci gagné yow gagné wo ci dara kon defena point bobu mom leer na yaakar na man nañu jalle ci benen legi julit ñi gannaaw yonent bi ndax sos nañ ay bida waaw mais bida yoyé ndax bida yu rafet la amna ca yo xamné rafet na ndax bida kèn du wax né bida bo man di gis rek baxna waye kèn du wax bida bo man di gis baxul hmm julit ñi ci jamono yonent bi mi ngi dund sax ñuy sos ay bida ci diiné ji lolu ñom bo leen ko waxe ñun mukk haram kufru muruq min al milla dalay genné ci diiné ji légui mais julit ñi doon nañ sos ay bida de ci dundu yonent bi dundu ñuy sos ay bida ñom julit ñi nañ ci indi ay misal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam neena dama duggu al janna benen riwaya bi dafa wax na uritul janna wan nañ ma al janna neena bima duggé al janna ma dégg aw képpat képpatu dal wuy def képpat di dox neena ndeke bilal la ma laccé ki kan la mune man la bilal xolal yonent bi neena mané ko noma jito fi bilal noma jito al janna yonent bi wax dé sallallahu alaihi wasallam ci bu hadith bu wër bo xamné ñaar wuté wuñ ci xéetu yonent bi ci wër nak wërul hadith bu wër cëng neena mané bilal noma jito fi mu ne ko man day sama njaap du yaq mukk ludul ne yeesal nako jappat na ta fuma jappe dana na fi la ñaari raka yonent bi ne ko kon fa biha kon ci lolu nga ma jito laaj bi moy yonent bi ndax da digalon bilal lolu li bilal don def ba yonent bi xey gis ka aljanna te xamul num def ba gis ko fi mu diko laaj fo jaar lolu yonent bi da waxon bilal nek del bul tagom japp ndax yonent bi da ko waxon dedet ndax yonent bi dafa don def lolu diko wan bilal nga xamne bilal da nan ko li ci yow la ko royé bilal dafa set li rafet xamne njapp mom ken duko téré njapp mom ken duko téré bay bo nga tudde ke bida mais njapp mom ken duko téré njapp mom munta bon ndax bilal lolou mu def ba tax mu jitu yonent bi aljanna ndax yonent bi mo nek bima sabaxtani noma jito ci lamiñam mu tedd wala ko waxe lolou mu don def ba jitu ko mom yonent bi mom bilal ndax dafa am ku ko ndekona def yonent bi saxalon ko

dedet kon affaire bi bidda rek la tuddu bidda la tuddu da bax rek way bidda la kon ben bidda gi non bo xamne sos nañ ko ci dundu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu jall ci benen tombe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabalon na ay nit ñu dem ci xare ki len doon jité ci julli nak day def bu jangé faté ba jang lim wara jang ba paré da ci taqul huwa allah ahad ñom nak affaire bi jaxal len ndax yonentibi lim waxon moy sallu kama ra'aytumuni usalli julle len ni ngeen ma daan gisé ni ngeen may gisé ma diko julle xama waji bu doon daf len di jité comme ni yonentibi daan jité kon ñom duñ jaxlé ndax dañu xamné li lañ bayyi yonentibi diko def biñu ñibé ñu dem ci yonentibi wax ko ko ne ko ñun kat ki nga ñu bolé lon mom bu ñuy jité julli bu jangé fatiha paré jang limi jang ba nopi daf koy tejé qul huwallahu ahad yonentibi ne saluhu li ayyi shay'in yasna'u hadha aw yasna'u dhalik laj len ko lutax muy def lolou xam yonentibi xeyul nak ak koku bid'a koku kullu bid'atin dalalatun dedet dafa day laj da ngay xam lutax mu diko def ba paré ha dafa ne saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik laj len ko lutax muy def lolou ñu laj waji na man dal qul huwallahu ahad dama ko sop dama bëgg diko jang yonentibi ne ko xamal len ko ne kon yalla sop nako kon yonentibi di nga tul julli ga xam nga legi nak ñom bo len waxe lolou dañ nan ah lolou ko yonentibi taqrir nako wa det yonentibi taqrir nako biñ ko laaje mais ñeek ñu koy laaj ca bañ ñibiségul madina ñu nek ca Allah ba waji di def non jamono boba li waji doon def lu mu sunna la won bo ne ma sunna la won man yonentibi waxuko defuko saxaluko kon affaire bi da nekkon bi da nek bi da ba yag mu ñew yonentibi saxal ko mu nek sunna defna lolu gëna leer ñu diko leral wa gëna leer ñu diko leral ndax da nga leen koy wax ñu ne lolu yonentibi moko taqrir yonentibi moko saxal ndax moko ne sop gi nga sop qul huwallahu ahad yalla sop na la ci mais kan la ko yonentibi taqrir lañ nek ci Allah ba yep yonentibi yegul na sax waji mi ngi julle non jamono bobu muy julli yoy nokay atté lim doon def bidda nga ko tuddé wala sunna budé sunna du qawlun nabi du fi'lun nabi du taqrirun nabi kon bidda rek la xana lolou dong warna tax nit ki wara mëna dégg né bidda mom day bax ba mu bon waye du bon ba faw waye du bax ba faw bu tombe bobu léré ñu jall ci benen tombe batay ci hadith bu kenn lam lamewul ci xéetu yonentibi yonentibi di jité julli benen bidda ngi ni bo xamne ci dundu yonentibi lañ ko sos yonentibi di jité julli ruko bi mi sigi na sami Allahu liman hamidahu ben way sigi wax ne rabbana walakal hamdu du fofu rek lañ nan yam dañun rabbana walakal hamdu waji sigi ne rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi bi yonentibi julle ba nopi wolbeutiko ne ki don wax lolou kumu muné ko man la yonentibi nak gisna fanweri malaka ak nangam ñuy ñeukante bind sa kaddu gi ayyuhum yaktubuha awwal ñuy ñeukante bind li nga wax legi waji yonentibi saxal na limu def ganaw bimu selmale mais avant yonentibi di selmal bi waji waxe lolou affaire bi bidala won wala sunna la won lo xamni yonent bokku neewuko suma si genne len rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi neewuko suma si ge waxal lolou de xam nga waxuko lolou te ken musuko def musaxal ko lu jitu lolou te itam mom musuko def kon affaire bi bidala bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos moy khubayb ibn adi sahaba la ci ab sahabi la ci yonent bi biko yefere jappe diko waja ray daf na len may len mama julli ñaari rak'a may len mama julli ñaari rak'a ñu may ko mu julli ñaari rak'a bim noppé ñu ray ko legi ñaari rak'a yo xamne buñ la kon ku ñi bëgg ray dañoo sopp ci yow nga julli ñaari rak'a fu ko yonent bi waxe ndax yonent bi mo na buñ lay bëgg ray ñaanal ñu may la nga julli ñaar rak'a kon ndax sunna la bidala da bax waye bidala
kula ne sunna la neko fuko yonent bi waxe ak kuko ma sa def mu takrir ko na xamna khubaym mom ñewatul di laaj yonent bi ne ko man de biñ lay bëgg ray dama ñaanon ñu may ma ñaari rakka pour ma julli ko ñewatul pour leer lu lool ndax mom ray nañ ko jeex na dem na yonam mais lamu def noko tudde ñaari rakka yoyu bidda ala wala sunna la motax gañi dañuy cior rek yar sa sikim bam gudd rek ñew bidda li ci gëna yéme sax buñu ko yalla ñu nasal seen baat konku bidda ala lolu ci nasal sa baat bidda kay boy wax bidda la ne li bidda la bu de sunna la ne sunna la même buñuy liqam sax dañuy nasal seen baat yi allah akbar allah akbar lolu ay affaireu tiaxan la yu kenn xamul affaireu topando yo xamne kenn xamul lumu boy liqam da ngay liqam rek waaw jërul nasal baat jërul num tudati waaw mam cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu neena legui da ngay gis ku ne day topono ni bilal don nodde di noddu bay nelaw lela ngi noddu xecc lela sax ñi mëna nelaw ci fajar gi waji day noddu ba yag nga nelawat ci bir noddu gi ndax da nga deggu commencement bi digg bi noddu gi recc la mais nga jappar ka ca fin ba ndax noddu gu yag rek ta neena bilal noddu yitte la daan noddu talul wona nek sax di nosala di ki ni da daan noddu yitte waaw légi ñu ñew ci parce que xol idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun dañ nan li yonent bi defuko ñaka defuko yonent bi mbir taxul ñuy téré lola bu doon lolo kon yonent bi du téré dara lu mu bëgg ñu baye ko da koy baña def rek noppalu idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun yonent bu fekke bu amé ben affaire bo xamné musuko def rek kon légui lolu dañ koy téré kon kay yonent bi jeuratul muy téré jeuratul yalla nan wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu jeuratul muy téré kon na baye rek na baña def rek lum baña def ñu bañ ko def bo julé suba ba nopi ñu ne la sip nañ ci yow nga julli ñaari rak'a ngay nafila bo julé takusan ba nopi ñu ne la sip nañ ngay nafila lutax yonent bi téré ko mom kay bu doon bañ ko def doyna kon na nopi rek bu julé suba rek baña nafila su ko defé ñu ne kon li aramna dama né yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum bëgg ñu bayé ko da kay téré yonent bi deful nangam lool du lay yonent bi deful nangam lool du lay mais yonent bu fekke dafa deful nangam ba nopi téré ko okay ñu xamne dañ ko ndax yalla dafa na lu leen yonent bi téré bayyi leen ko waxul lu yonent bi bayyi waxul lu yonent bi deful dafa ne wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu lum leen téré wama nahaakum anhu waxul wama taraka wama lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waxul lolu lum leen téré la wax bayyi leen ko kon lolu japp na ne leer na leg ñu ñëw ci ñaari tombe yo xamne dañ koy léral bala ñu ñëw ci bidaayi sahaba yi sos te yi ma doon wax ay sahaba ñoko def mais ci jamono yonent bi la mais yoyu dama koy rambal ndax japp na ne li warona lér ci leçon bi japp na ne normalement bu fekke deglu nañ ko tewlu ko lér na ba nopi ñaari jumla ngi ni buñ tuddé yonent bi rek ñu ne sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wasallam yonent bi da waxone ne de len ko wax bu ngeen degge sama wutur te ñun ñep buñ ne yonent bi rek sayyiduna muhammad ñu ne sallallahu alayhi wasallam bi dala yonent bi musuko def musuko digle musulo digle jumla bi julli ci yonent bi rek la digle te bañ ne ko nuñu julle ci yow dafa wax ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba wax ja jeex wa lan motax ñuy julli ci yonent bi nan sallallahu alayhi wasallam lutax bi nga dege turu yonent bi neko fa nan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin lutax defo non mais sallallahu alayhi wasallam dama ne la ban hadith ngay fek ñu ne yonent bi neena bu ngeen dege sama tur wax len ko xama gaay luñ lay wax dañ nan non sallallahu alayhi wasallam umma bi ño ci depo te umma bi la tatami'u ala dalala dama ne umma bi niñuy depo ci lo xamne yonent bi joxe won na ci texte ba pare yonent bi joxe texte bi ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin texte bi riwaya nañ ko ci luy tolok ñen fukki riwaya ak juroom ah lutax duñ jël ci riwaya yoy di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare dañ ne ñun tijani suñu jawharatul kamal bi bidaala
ta tamuy julli ci yonent bi sunu salatul fatiha bi bid'ala ndax texte bobu yonent bi joxe wuko sallallahu alayhi wasallam kuko joxe fuñ ko jele fan la sallallahu alayhi wasallam joge bi ci dess moy sadaqallahu alazim jang alquran ba pare na sadaqallahu alazim hadith nagn ma indil hadith bi nga xamne yonent bi moko defon jang alquran ba egal dan na sadaqallahu alazim bid'ala momitam bidaye gay ken mucci ci gay nan la ci finnari ñomitam finnari rek ndax muccuñu ci man gisuma ku ci mucci de gisuma ku mucci ci bidaye jang alquran ba nopi ne sadaqallahu alazim kon bala nga ne bidaye bi safara la jeme nit ki way way nat ko ci sunna su deppok sunna nga xamne sunna yobale nako su deppowul ak sunna nga xamne bi nak baxul ci kikay jeufandiko way yow dal lodul def rek kuko def safara la jëm te ñom am nañ seeni bidaay yi ñi def rawatina buñu def salatu tarawih dañ ci jang khatmul qur'an ku leen ko jangalo khatmul qur'an bo xamne yonent bi musuko deg khatmul qur'an biñu def seen salatu tahajjud ñu jang ci khatmul qur'an salatu tarawih ñu jang ci khatmul qur'an ku leen ko jangalo yonent bi waxuko defuko takriruko lolu bidaala bo xamne ñom ñi lay yobbu safara ñom ñi ngi koy def ñom dal bidaatuhum bidaatu khairin wa bidaatu khairihim bidaatu sharr ñom seen bidaa baxna ku dul ñom nak sa bidaa baxul da naka mbir mi lolu do nga lay tek buñ ko chambaré ca kaw ba ci suuf lolu yeesu tekki wul lu wessu lolu ñom seen bidaa mom ma sha Allah amul morom bidaa keneen mom baxul amna luñ wax ci imam malik sax lolou dana ci ñew ci mujeentel ga ndax même ibn taymiya dafa wax ne nit ñi buñu démé ci marché bi ñu dem ba gis ne nañ leen ñu fixer leen prix li lay jar fixer prix ñu gis ne lolou amal na leen jariñ mu ne nañ leen fixer prix nañ leen ko fixer té pourtant yonent bi mom bañu ko laajé ne ko dañu bëgg nga fixer ñu prix ndax ñeug yi cher na yonent bi dafa wax ni inna allah huwa al musa'ir yalla moy fixel bopam ay prix mais ibn taymiya fi mom woute nak li yonent bi waxone lan motax mom mune jaadu nañu fixel len prix te yonent bi ci jamono mom bagn ko laaje nangou ko wona def mune beuguma dajek yalla mukk kenn ci yeen dima top ak mo xam ak ala la wala aqdaret ta mom defna tas'ir mais bid'ala buñ ko tuddé bid'a bu rafet mané waw waye bid'a ji kay mom manam bid'a bi lañ bëgg ñun nangu né bid'a bi buñ ko nango rek affaire bi ciolu jeex waw kon defé na né ñi ngi ci chat li amna ay bid'a yu ibn taymiyyah sos nak mi seen sëriñ ndax waxna ci sahaba yi amna def nañ ay bid'a ndax juma noddu gu ñëk gi noddu gi ñi wax zawal yonent bi bayyi wuko fi abou bakkar bayyi wuko fi omar bayyi wuko fi usman ibn affan moko xewal bi nit ñi démé ba gëna bari bu jant bay jengar ñuko rek ñu noddu zawal ca marché ba ca az-zawra ñu noddé ka fa noddu gogu bid'a ah xana waxu ñu neewon sunna moy lu yonent bi wax mba musahal ka mba mu jëf ko li waxuko sax lu ko jëfuko Ousman ibn Affan moko sos bo len ko waxe nak dañ nan yonent bi dafa newon alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin yonent bi neena ma ngi len di denk ngeen moy ci sama sunna ak sunna khulafa'i ar-rashidin ah kon legi diina ji khulafa'i ar-rashidin ñom sañ nañu wuti di ci doli wala khulafa'i ar-rashidin seen sunna moy sunna su yonent bi dafa tolok na Ousman ibn Affan limu def sunna su yonent bi bañu ko noddu gim ci doli sunna bañu ko motax yonent bi terewuko fenn motax ñi am problème yépp moy li leen indil problème moy dañ nan lu yonent bi deful dañ nan lu yonent bi deful sallallahu alayhi wasallam lolou mo leen indil problème ndax noddu gogo yonent bi defuko kon ñom nañ dem diingat Ousman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ndax julli eid yonent bi ci Allah bala ko daan defé Ali ibn Abi Talib ñu nek dëkk bi ay way neew doole nga fi mutal leen imam ñu julle ci eid ca jakka ta yonent bi musuko defé ca jakka ci Allah bala ka dan defé bobot bi dala Umar ibn Abdul Aziz momit defna bida ndax mom yonent bi budan julli eid day julli ba nopi doora khutba Umar ibn Abdul Aziz mom day khutba ba nopi doora julli
day khutba ba nopi door julli ndax boba li ka waralon moy nit ñi buñ xasse ba julli dañuy dem seen yoon su ko defé mom mu jital khutba gi doora julli legi gaay bu dañuy def bidda ñepp danañ dem safara ah buñ démé dañ xamanté dé ndax mom da nga fa fekk nit ñi tuddu ñepp da nga len fa fekk ñepp nga fay fekk legi nak problème bi moy lima wax legi man ñom seen bidda mom amul problème ñom seen bidda mom bidda bu rafet la ñun sun bidda ñun la sun bidda baaxul mais ñom seen bidda baaxna xolal wird wi ngay def ñu di la ci diingat ne la wird wo bidda ala safara la jame ibnu taymiya amna wird ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif ibnu alqayyim waxna ci madarijus salikin neena ibnu taymiya neena wird wi ku koy jang ñen fukki yoon gannaaw bo julle suba gannaaw bo julle fajar ba nopi bala nga julli suba neena sa xol dana wey di dund legi ñom dañ neewon bidda lay doon wird nga wutal ko aw waxtu kon bidda ngi ndax bidda am waxtu ndax gannaaw julli fajar la ba julli suba kon bidda ngi non ñu ne boko wutale ngeenel bidda la bitim bidda la ndax wutal nañ ko ngeenel ndax neenañ day dundal xol ibnu taymiya ko wax ibnu alqayyim talibim bi ko gëna jage moko bind legi bidda bi niko gaay def mbir mi dal ku la yobbu ko safara rek ku la yobbu ko safara bo ñakay fayda nak ñu yobbu la safara ñom demal janna fa legi bidda bobu nuñ koy def mom amna luñuy def ñom luñuy wax layyu unu a'naq an-nusus moy nass bi dañ koy weñ naka li ngay tekki bëgguma nga tekki lolu li la bëgg nga tekkil mako forcer nass bi ñom dañ koy def ndax xol yonent bi dafa ne man sanna fil islam sunnatan hasana ku sos ci l'islam sunna bu rafet neena yalla dana la jox yool ba ak yoolu ku ko defati ba ila yawmil qiyamati delu wax ne ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw moy ku sos ci l'islam bidda bu ñaaw yalla dana la tek bakar ba ak bakar ku ko defati manam hadith bobu moy leral ne kon ndeke bidda da am bu rafet am bu ñaaw ñom nak biñu démé ba xamné hadith bi buñ ko bayé nonu bidda day am bu rafet am bu ñaaw ta ñom bëgguñu lolu ñu né man sanna limi firi moy ku bésal ku dundal waye biñ défé lolu genn walu hadith bi do ngi lañu firi genen walu gam duñ ko firi dañ nan man sanna ku dundal fil islam sunnatan hasana ku dundal ci l'islam sunna bu rafet da nga am yool ba ak yoolu ku ko defati dal di taxaw mané égalé len ñu nan no séka gis nga di léral yo xamné dara léru ci parce que boko bëggé égalé da nga nan man sanna ku dundal fil islam ci l'islam sunnatan sayya sunna bu ñaaw l'islam da am sunna bu ñaaw bu dé won ñu diko dundal l'islam amul sunna bu ñaaw man sanna joj ñu bëgg firé man ahya fuñ ko jëlé amna ko xamné da na ma sanna da na firi dasna wa maneka firé ka das ta nga égalé hadith bi maneka firé ka das rek ta égalé hadith bi do yegg dé du ke wa firi bo xamné yow boko jëlé hadith bi do ko yegalé tay wax deug yalla dum firi su ko défé ñom dañuy wël bëti ko dan la yeen firi mi ngeen kay firi da ngeen di dag qissa bala ko waralon xol qissa bi lu man di waral affaire bi lu ko man di waral sanna mom du firi das na ci hadith bi du firi dundal na ci hadith bi sos na lay firi bo démé ci maajimi ñu léral la ko moy ibtadaa وضع خط اختط سن استنى لول رك غاي فك تي معاجم يو دم لول غاتي فك لغي دم غاي بو فكه نيوم نيوي معاجمي نك بو بوبا نان اوب تيري تا دم تي نيوم خامنا نيوم نيوي معاجمي واي بن شطر بي دال موم غاي نانغو نكو فيري كون نك من سن في الاسلام سنه سيئه لول ميغي جونجي بي دابو رافيت باسكو الاسلام يا ورو تي ورو مانا سوس بودون لول budon lol la sunna hasana ak sunna hasana ak sunna sayyi'a kon duñ ko tuddu parce que yow woro ci sos budon lolou la lolou mo tuddu layu anaqin nusus moy da ngay wegn losu texte bi wala nga wegn loxom li xol def nañ ko ci ziyaratul qubur xam nga ñom nenañ tukke fi dem ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom nenañ lolou bidala dafa haram yow bo jele won auto fi dem ziyara ji cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu lolou bidala da aram da ngay dem safar
yow bo joge won fi dem Maroc ziar ji Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu koko da aram ta yonentibi waxne kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha yonentibi ne malen tere won ziaré bammel aywa dem len ziaré ko joxna len ci ndigal ñune yonentibi bu gatt bu jégué bammel bu jégué la wax way waxul bu sori astaghfirullah wallahi ta non lañ ko waxe kan la yonentibi wax fofu ana jégué ak sori fofu yow ré ak joy ñolay jappando fi anin wahid ré ak joy ñolay jappando xolal kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur gañ yeenama gëna dégg arab moy malen téré won ziyaré bammel aywa fazuruha moy lan ziyaré ji len ko nahaytukum bok moy nek ci muslim nahaytukum an ziyarati alqubur téré won na len ziyaré bammel aywa fazuruha moy lan dem len ziyaré ji ko fofu ana bu jégué ak lu sori ñune budé bammel bu jégué la dagan na budé bammel bu sori la aramna lolou man lolou fiñ ko jëlé ci hadith bi man lolou fofu nak dafa melni ñu ne la ndogul ndogul fi ñu ne la bula palat bi soré aramna bula jégué dagan ndogul rek yow kay bu palat bi soré boko féké nga ndogul rek ndogul fa affaire bi lolou yow do dama dul xam lolou te lolou ay kangam ci ñom ñoy wax lolou di aramal yonent bi nga xamné amuñu ku dul mom légui aramna yow nga joggé fi dem ziyar ji dama ne aramal giñ ko aramal moy bidda bu bon bi nga xamne moy yobbo safara waye yalla dara lak kenn safara naka yow ndax ta yow ya nga joge won daru musti wala bok darul mu'ti nga joge won dem ziyar ji yonent bi kon yow dama la yobbo safara mais set lool yalla dana ci lak nit ba ci amna ku bind ci ñom sax mi ngi ci maj mawul fatawa ta lool ñom dañ koy neub ta lool mbindum ibnu taymiya la mu wax ne ki ziyara yonent bi taxaw ci bammel ba yow mi dem taxaw ca bammel ba ziar gi amalu la njariñ amalu njariñ yonent bi xam nga ki wax lolou kay bu la yobbo safarat baxna dem ba wax ne bo deme ci qabru yonent bi nga nuyu ko ne ko assalamu alayka ayyuhan nabi so degge kula fay du yonent bi shaytan la xol len fofu yonent bi bammelam nek ni bu abubakar nek ni bu umar nek ni ta umar ci bi mi dund shaytané da ka dan daw umar shaytané da ka dan daw de xana shaytan nak mom bu démé bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi dem bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi di fay nuyo xana warna ragal umar ma fa tudd warna ragal umar ibn al-khattab bi ci shaytan suñu nuyo di wax wa alaykum assalam ta bu la ko waxe nga gëna sopp yonent bi lool shaytan du ko def shaytan kay limi def da lay gëna xadilo ci yonent bi waye du la ci gëna xirtal motax al imam ar-rifa'i bamu deme ci qabru ba wax ko ne fi halati al-bu'd ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al-ard anni wa hiya na'ibati fa hadhihi dawlatu al-ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha shafati yonent bi talal loxom ci bammel bi mu fon ta ñom lool bo legi wax ñene lool amul ku leen wax amul al musbit muqaddamun ala nafi ki saxal mom lañ jital ci ki dak lool moy qaida usul bi mais yow buñ la waxe lo xamul rek nga na lool amul ñom dal wa islam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim ko xamne da nga na man luma xamul rek lool du deug tayaw li nga xam bari wu lool munul nek kon loolu ci loolu la duggé ci talbisat yi ndax wax nañ ne imam shafi'i dafa wax ne ñom toujours dañ koy indi mu ne imam shafi'i dafa ne man istahsana faqad shara'a ne imam shafi'i neena ku rafet lu dara rek shari'al nga loola ah mané kon de imam shafi'i shari'al ndax mom rafet lu na mazhabam bi motax gis nga liñuy waxal borom xam xam yi luñ ko ci askanel benen jëf nga ci wet ga bo xamne borom xam xam ba def naka ma ngay wedd lañ ko askanel te li bo deme ci taqdisul ashkhas dang ko jey fek mu wax ne imam shafi'i dafa wax ne ku shar'a yal dara ku sop ku rafet lu mbir shari'a nga lola ah mané kon de imam shafi'i shari'a na ndax def na mazhab ñu ne imam malik dafa wax ne kep ko xamne da nga sos ab bidda ba nopi rafet lu ko japp nga ne yonent bi warna ndax neene ba yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan neena lum fekkul won nga don dine tay mëno nek dine mané lolu ñu askanale ci imam malik budé deug la naka lañ koy mengalé li imam malik def imam malik mo talif muwatta
muwatta fek na fi al yawma akmaltu lakum dinakum wala muwatta la talif ba al yawma akmaltu lakum dinakum do rawach imam malik dawul war dab ci bir madinatul munawwar daw ko def ndax sahaba yi ndax yonent bi da tere won lolou imam malik rafet lu won na lolou te lolou bidala kon jeufi imam malik dak na liñ ko waxal motax l'islam bi alhamdullilah lelek sos ci dana xawa yomb way lelek du yomb ndax da ngay sosal ben borom xam xam jeufi borom xam xam bi moy wedd liñ ko sosal ndax day jeuf lu wutek liñ ko waxal te lolou da nan fang te lu ne fang nak ken du ko jeex kon nak mbok yi ñi ngi jéggulu ci guddal bi teunk nañ ko ba son waye mu lank ne day gudd lolou motax ñu muju mu muju gudd rek waye bëggoon nañ mu gëna leer bëggoon nañ mu gëna am solo ñi ngi delu di nuyu mbok yépp di len sargal di len ñaanal jamm di len ñaanal sutura اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آمين وإياكم آمين وإياكم

0: تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بوكي نيغي لين دي نوي تي ويرو كورو تادوي دي لين زيار سيغ خليفه نيغي لي نوي دي لي زيار تي تورو مؤسسه الوفاء بحقوق الايمان دي واخني وقتان وي امنا سولو لول ديغلو نانكو لول باي نانكو خيل تي لاجي فيرندل ناتي نдах جابنا ني خمنا دنجي تان ين ريك واي وقتو وي ساخ دو مايا ييب نдах لاجي بارينا لول تي ليكو وارال موي ديغ غون ديغلو وقتان نдах ولا في داخ سيرس ماي داغا ki neena bimu rafet la sa waxtaan monopi daf doon laaj hadith bi wax ni man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hadith bi nan nga ko degge mom
1: wa hadith bobu niñ koy degge man ahdasa fi kul dañ la koy dello amna lu ñu wax ci usul mafhumul mukhalif moy man ahdasa fi amrina hadha ma huwa minhu nak fa huwa maqbul sun bir mi ku ci sos lu ci bok dañ koy nangu xa lu ci bokul koy lañ wax mais lu ci bok comme dañ koy nangu mom ayo
0: jere jeuf mbok mi mu ni waw gañoñu xana dañu xamul tektal yi nga xamni wax nga ko ak nan lañ ko firé ñom ñaarel bayit mu wax ni dajale alquran ndax bida la kañ lañ ko dajale mom alquran kari
1: waw tektal yi mom ñaar man na am man nañ ko xam tek ci sen tank man nañ ko baña xamit mudi ak reer mom lu ci nek man na am budé alquranul karim kañ lañ ko dajalé nañ ko ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono abubakar astaghfirullah ci jamono abubakar lañ ko dajalé bañu démé ci harbul yamama bi mbokk mi doon tuddu ñu bari ci kangé déca ci la umar ibn al-khattab ishara ñu def ko motax jam'ul qur'an mom itam dajalé ko mu nek ben lolo tim bidala
0: jerejeuf mbok mi neena dafa gis ni batu khutba day melni waxtan lay firi tay du waxtan ku koy def ak nit day jaadu nga wax ak ñom ci luñ deg wa ma arsalna min rasul illa bi lisan khawmi mu don wax kon khutba aljuma ndax def ko ci walaf bida la wala du
1: khutba aljuma def ko ci lak wudul arab bida la mo xam walaf la wala tukulor wala serer wala sonin ko lak woko man di defe bida la ndax yonent bi arab dong la ko massa defe sahaba yi top ci mom arab kot lañ ko massa defé deglu na fan yi ben fatwa bu kenn ci ñom di def ne umar ibn al-khattab bu daan yebal ay nit fenn daf leen di bolé ku leen di defal tarjuma mais ndax daf leen daan wax firi leen khutba yi musu leen ko wax bidala
0: kon lolu leer na kon def gi ci walaf bidala waye ndax bidaa sayyiha la wala bidaa hasana batay
1: bidaa hasana la bidaa hasana bidaa bu rafet la waye nak budé ci mazhabu imam malik ñom liñu wax moy buñu ko firé ci walaf juma ja yakuna mazhab imam shafi'i nak ñom ño wax né mo manes nako tek ci benen lak waaw mu nek bid'a hasana waaw
0: kon ñu déggé ko nonu khutba bi firi gi ci walaf kon ci arab rek lañ koy ki waye kon lu melni bayana di nga xani ki jitu dana ko def ba mbokk yi man ci dégg loolu kon ñu bayyi xel xana mu woté ko ko rek ki neena ginaaw bimu déglo waxtaan bi dafa gis ñom batu muhdisa dañ koy jëfëndiko lu bari kullu muhdisatin bida muy laaj digënde muhdisa ak sunna manam muhdisa ak bida bobu loko ci mëna labiré
1: waaw muhdisa moy luñ sos rek nga ñëw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu indi nga jël subhanallah fele bolé ko ak allahu akbar dika werd légui yow subhanallah sosoko soso allahu akbar mais dendal gi nga leen dendal tarkib ko nonu bo defé bi nangam yoon def bi nangam yoon lolu moy sos gi lolu moy luñu sos rek ci diiné waaw
0: jerejeuf mbokk mi néna lu melni du'a khatmul qur'an muy ñaan gi nga xamni moy khatmul qur'an ndax wax nga ko legi ci biir waxtan ndax lu melni sadaqallahu alazim te ñun ñu fonk ko lol fo jangé ba nopi faaw nga wax ko te gis nga ni ko ëndé mu atté wu leer ñaanu khatmul qur'an itam la doon laaj ndax ci bidaay yoy la wala itam mom ñum dem
1: waaw mom itam ci bidaay la bok ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musuko def musuko saxal musuko def lu musuko wax
0: ko de bidaay bari da lol bokk mi day laaj ba xam wa bida
1: muni bida bu rafet la bida bu rafet la
0: kon bidaatun hasana kon meun nañu deg non muni ndax barkelu ci nit manam tawassul ñaan ci dara je nit ak yoy comme man mi mourid man ci barke serigne touba wala yow mi tidiane ngene ci barke mam alhadji malik ndax lolu bidaat wala mom nuñ koy atté
1: lolu mom du bida sunna su leer nañ la ndax yonenti bi moko diglé ben silma kha dafa ñew ci mom ne ka ñaanal ma sama beut yi tané yonent bi ne ka bu la nexé ma ñaan bu la nexé nga muñ te bo muñé mo gën mu ne ka ñaanal yonent bi ne ka demal nga japp nga julli ñaari rak'a nga wax li Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahim. Yalla ma ngi lay ñaan di jublu ci yow bi nabiyyika. Bi nabiyyika moy lan? Bi barakati nabiyyika. Wa bi barakati nabiyyika aw bi jahi nabiy. Ñun lo taqdir fofu d'accord nañ ci. Wa fofu man nañ fe taqdir lu ne bi barakatek bi jahek bi du'aek lo fi taqdir bax na. Kon lolu mom yonent bi sunna sunna su leer nañ la.
0: Kon ñu déggé ko bu baax mourid bi ñaan ci barké Serigne Touba tidiane bi ñaan ci barké Mam Alhadji Malick lu wër ci la téggé fu wër la téggé ndax ñu Yalla défal barké lañ ñoon mënes na barké lu ci ñom ki lu ci walu faju nak mbokk mi da doon laaj walu faju lu melni ay moccé ay safara ak yoy ndax yoy itam bid'a hasanal wala bid'asé
1: waaw bu dé moccé de mom sunna la bu féké baat yi ñuy moccé ak kufru neeku ci shirku neeku ci mom sunna la wa shirk ak kufru nak mom budé ci dafa nek ci baat yi dul moccé sax bu boba day haram waaye moccé ci bopam sunna la ndax yonent bi def nako sallallahu alayhi wasallam ay sahabaam def nañ ko budé safara itam gisuma fo xamné yonent bi bind nako waaye gisuma fu moko téré ndax liñ waxon ci légui né nangam yonent bi defuko dulay waaye téré wuko comme que téré wuko rek wouté wul ak ben texte rek manes nako def
0: jeureuf kon lolu leer na bu baax wa mbokk bi don laaj batay salatu tarawih muy julli nafile yi ni def ci wéru koor bu nu dogé ba nopi ndax ras quran def dajalo diko def ci jamono yonnent bi sallallahu alayhi wasallam wala lolu ndax amul won ak bu amé fan la ci yan jamono la am muy ñu dajalo diko def
1: yonnent bi def naka ñett yon bayiko dal dikoy bayyi ne damay ragal ñu faratal ko ci yeen ba jamono umar ñew umar dajale ñep ubay ibn ka'b jitaleen biñu noppé Omar wax ci lamiñam né ni'matil bid'atu hadhihi né bidda bi day rafetna léna bu féké lolu du bidda kon Omar djoum ndax Omar ci bopam mom mo né ni'matil bid'atu hadhihi man lima japp moy Omar ibn al-Khattab djoumul kon ñi wax né lolu du bidda ñom ñoy djoum
0: jërëjëf Seyd Khalifa ki na la bimu rafet lo waxtaan yu baaxa baax dila ñaanal Yalla guddal saw fante wéral sa yaram te bayilak sa xel mom ci dafa melni li ma don wax ni rek ci la don waaw ki dafa laaj ni ndax su fekke lu yonenti bi deful won rek sallallahu alayhi wasallam moy firi bida ndax kon muni ndax gisoni kon islam li ci ep lepp kon mom ma do nek bida kon bu fekke lu yonenti bi deful won rek nenañ moy bida
1: lolu liñ nane lepp lu yonenti bi deful moy bida man na nek bida waye day delu ci liñ don waxtan legi ndax bu nekke bida ba nopi day nek hasana wala day nek sayyi'a bu don lu yonent bi deful bid'a sayyi alay don mom bu boba ku juddu da ngay am problème ndax bis bu nek nga nek ci lu yonent bi deful won diko def sun jakkay sax lampe yi ñu def ni amul won ci jakkay yonent bi ci bamuy dund karo yeb amu ci won te ñing ko def sun jakkay radio yek appareur yek yeb amu ci won
0: jerejeuf ki day laaj mu ne dafa gis ño xamne ba la ñoo julli timis dañuy def ñaari rakka muy laaj lolu ndax bid'a ala wala itam
1: wa lolu wutele ci walu fiqhu dafa am mazahibi ñukay def ben muy ahmad wala muy mazhabu imam shafi'i mais budé ci mazhabu malik mom ñom duñ ko def manam lolu wutele rek bo xamné ci mbirum fiqhu la del
0: lolu leer na mbokk mi don na laaj itam mu ni ginaaw bi mu rafet lo waxtaan wi mi ngi lay sant bu baaxa baax muy wax li ñi wax bid'a mu ni bid'a ndax jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam bari won na ñi wax bida ak ndax bari won na jamono ñu doon wax bida wala ginnaw bi fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam joge lañu tambali di wax bida wala bi fi yoonte bi nek itam fekkon nañu doon wax lool
1: waaw daan nañ wax bida waye ndax baat bi waye baat bi latewul won ni legi gaayu bes yi ñoo fi ñew indi ma nga xamne seen dafa bok ci seen mustalah bu mënu ñoo wax ba baye duñ tuddu bida lool motax baat bi bari mais latewul won waye naka jek baat bi daan nañ ko tuddu ndax yoonte bi tuddu nako ci lamiñam ne kullu bid'atin dalala
0: jeureujeuf xalif mbokk mi mo ne laaj bida ak aada yoy itam beggon na nga leral ko ci ba man ci xamé li ñuy woyé bida ak lo xamné dañ koy woyé aada
1: ñaar yépp ben lañ aada day bax mbamu bon bida itam day bax mbamu bon wa ben lañ ño bok
0: jeureujeuf khalifa mbub ci waxtaan mu am solo yi waxtaan wi degg nañ ko no ngi ci jariñu bu baaxa baax ndax yaangi ñuy beggal nu bekti leg leg nga waxtan tam fexal xol yi ba ñepp fex ci te duté lepp téwul ñing lay bayyi xel di la déglu bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla mu guddal saw fan té wéral sa yaram wa lu melni nak li ñi def xabdu ak sadlu doon yo xamni muskilay bari la anditam momitam nonu koy jangale ci digënté bida yoy hasan ak sayyab
1: wa qabdu ak sadlu mom dugul ci bida du bida ndax budé qabdu ay hadith ñew nañ ci doontal ay hadith yu rag lañ mais budé sadlu itam hadith ñew na ci hadith wër ci ñew na di wax ci sadlu motax lolu mom duñ ko duggal ci bidda ci sunna yi lañ koy duggal ñi nga xamne ño jangale ñoy def sadlu te sukkandiku ca ñom dañu wax ne li sunna la ñi def qabdu itam dañu wax ne sunna la doontale am nañ ay hadith yu sukkandiku yo xamne yenn yi leerul yenn yi wëruñ
0: ñi ngi lay sant bu baaxa baax di rafet lu waxtaan wi di waxtaan ni kep ko xamne waxtaan wi rawon na la na nga deglu radio yi may bëgg lim na nga deglu radio daru muhti fm mom en direct la koy def ak ñaaxen fm ba taxna bokk yang koy deglu ni fi ndol radio benno fm ci touba da na ko jallale 17h radio lamfal fm da na ko jallale 0h zik fm da na ko jallale 22h rfm 98.4 mom itam da nañ ko jallale rts touba mbak fm 99.2 da nañ ko jallale 14h00 wala 22h wala 10h30 bu mu ci don sud fm 91.2 danañ ko jallalé wal fajr fm 89.3 danañ ko jallalé ucap fm 103.5 danañ ko jallalé jant bi fm 95.2 danañ ko jallalé daru mus fm ak ñaxet fm ñom toujours dañ ko def en direct budé ci walu télévision yi budé ci walu télévision yi batay télévision biñu wax touba tv daf koy jallalé télévision biñu wax lampe tv dana ko jallalé budé ci walu sidi sidi yu bari danañ ko jallalé sidi bu melni istikhama sidi bu melni yu bare bari suba vision site internet yu bare bari fiñ tollu ku ci dugg da nga ci fekk waxtaan wi man ko ci jariño seigne khalifa sa waxtaan amna solo lol wax digal ndax tay ji deglu nañ la lol suba ci aljuma ji seigne abdou sey lañuy dalal seigne abdul ahad sey muy waxtaan ci dabtu nafs moy sam sa bop bu do dugg ci luñ lay yedde mom lañuy wara leral su fekke gaaw la al hasan jaxate di professeur moy xetu yarin ak jangale wi ci senegal ci daray nasarani xet yarin wek jangale wi mudi ci wax lu am solo su fekke dimanche la seigne babakar sek al ubudiyye moy xet jamu yi altine amzatu jaxate mudi nu andil ci jikko cheikhuna cheikh ahmed bamba khadim rasoul talata lamine touré digeunte nit ñi ak malay alarba cheikhuna ka mu def ab taxaw setlu ci daray alquran yi ndaxit def ci taxaw set lu am solo ndax oustaz mi waxna legui lu am solo ndax jël sa dom jox ko ko xamne la nga yakkat ni mom la la cey defal bokut ak lam cey def lolou lu am solo tay fiñ tolu nit maniser man la defal lu lal mu yaqku nga defarat man la defal batiment mu yaqku waye dom mom buñ la xisa yaqal rek yaqku wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: oustaz okay jazakallahu khairan

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddali al husna wa maddali al zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassil ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhadimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccu leen danañ la ceppel ci aljana.

ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon tax ñun ñepp duñ fa xej bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji yoon muy laj atabul ci l'islam lolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañ japp ne deugant aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lolu moy waxi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké né jëren juma juñ ko mëna julli amul tax ñu waxané barab ben juma mo fo wara am fék nit ñang ci xaj buñ joxajul wala mu soré bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké né ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu né di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamné ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu jullé kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jull tisbar wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay war na gene asaka nga mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw du té asaka war nako bu fekké ne mbota yi fi nek seen nday miñ fi ñom dañuy wax ne ko amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wer ak ben bu nek jur mu dal ñen fukku bu dara de asaka war la ndax atum dom dañ koy yegal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur rong ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xana ñom ben bis lañ ci amagul du tay asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj bëgg ku ko leralal al aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le seyd bi tanku won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di al aqidatu ash-shar'iyya ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañ ko ñom ahlu aqida ala shahi bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jangale suñu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu rañ ko di tawil yenn ba di nga xamne day iham lu wuté li jaadu ci suñu borom ñom dañ koy wutal amana mo xamne baddu dana ko nangu dañuy tawil lolu wote nañ ci ak kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy tawil ci yenn yi lolu wote nañ ci ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ ci ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo wu tudde rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digu doomu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass tayit day jëfëndiko xel ngir dëgërele ko paspasam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pilé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënut luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekkee lam fay def lu haram la dimbulante ak moom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bakkar te riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wóolu ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëfalante ba mu fay jëfalante riba la wala carte la fay jëfalante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgg ndax yaa ngi jàppalante ak moom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena

Emi kombas kipu kumantilibis amyakmo ilofosus lo wirwirwirde ngiyu ku xew xewibis kipu kumantilibis amyakmo ilofosus lo wirwirwirde ngiyu ku xew xewibis akpalu rey rey tam ak foliko ci kanam le sitam rap khumben o fi gis dana tas akpalu rey rey tam ak foliko ci kanam le sitam rap khumben o fi gis dana tas abandilu dar daram ku xeyne malas akali ko dal di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu deur deur am ku xeyne meles takali ko dal di ñew li rek moy li ma gis ak dundi daadi apam telina le ber yilay barap fo fi nekke de fakhar la ca dess kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom moos ca ngay faatu kuy dundu war na xalaata di ñew ak dem te xam na am na ci an mom moos ca ngay faatu an le le fukki weer ak yar bi de kateru dangé téta féré wér fék ci ngay faatu anu né defukki wér agar di dé katéru dangé téta féré wér fék ci ngay faatu té wér wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew wo xamné moy sa sarax mbabok ci ngay faatu té wér wi def ayubis yoy faaw bis dina ñew wo xamné moy sa sarax mbabok ci ngay faatu bis bu né ñaar fukki waxto ngén turombu le wey té am ci wow faaw sa guru rot ci ci faatu té bis bu ñew wala wér mba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu te bis bu ñew wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ngay faatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram ni ngay yafalay kontak bi ray ak diw suuf rek koy mujjak saxi ginaaw faatu yaram ni ngay yafalay kontak bi ray ak diw suuf rek koy mujjak saxi ginaaw faatu ma delu jog ye ñi nge bo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da nagu ko aduna ma delu jog ye ñi nge bo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lu kiko tay kenn da nagu ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yoru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal gele tek dole men mbeur yoru ko te ka dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko
tagadalay wo ci bopam wala yifu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sayu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu keuf sa xel lek sa xol cër ya faxutiko sayu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu keuf sa xel lek sa xol cër ya faxutiko dinal na li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko dinal na li daw gudeek beccëk ba xeyne sarax mu dal di lay fatte dem songeti ko xamuko isa nga am tuti ba do am ba xeyne geseng a don te am nga koy abdir mu xey nanguko yi sa nga am tuti ba do am ba xey ne geseng a don te am nga koy abdir mu xey nanguko tele jiko deug moy temer yaatu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko tele jikom deug moy temere ar yu mu am adina tukki ci goge mas yenen ameko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la wax muku del fok ay waram jegena te de ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit deduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit deduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul bakil bamop bul khair daluko a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek bexam shaytan a'udhu billahi min al-khusran yalnan fewalek bexam shaytan wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya wanel sa xel ak tek sa beut ci dunya day ak xol nañ wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jollolam gisat lenen fakh lepp di khufula nan wagn xemente fi ak mebedi te xantio yalla ti muñ banexi nan wagn xemente fi ak mebedi

banex bakkan seitané tek ca dunya mo ñenti non jamme limon yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelaat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunda ki dek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dunda ki dek bammel yu aw ye fess barsaq ak tisam ya

barke bolé kalal duté ñu xey la taggé xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la tém ya xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la tém ya gurey ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum gore yu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu lo ra dem nga dess ni cundum gore yu ak jongama ak don kuñu xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar mim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mi mayat duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabakh yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabakh yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sa dundu des na ca def lolo ganaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sa dundu es le jeu de flow la gnaw sak fardou.

negal ba mu jot gel nak ba gisul ko jar nokhre ci kadda na ñew bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot lil nek ba gis lu ko jar ndox reccu ka dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax njombe ku degg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jëf mba nga wax njombe ku degg ne cey te mar mayit bu ca sax julit du top meram jeggele ak jeggulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram jeggulo ak jeggulo di cang moy fayo ay man jakna

tay jafena man jaxna jaxlena sano gine na teret ko ngala dangatit ak muccu tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ay jafena setan irungu na mbole nit ñi ngabu yatam kune yatam amulay samé taraw jafena seitan irungu na mbole nit ñi ngabu yatam kune yatam amulay samé taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana nit ñangi tay nur ci ay bakar baru itilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumbana goor jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sajabar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu doon sajabar al khair kay xewina takat ku moy te te ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar yoyay matte kador barina takat ku moy te te ko sab jël faw mu reey chana chakam binar yey mate kalor barina aw naru gor boko maf ñandoy dawal di dañal jelu mbugal ak tis agre chukay dikna ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne ina labrar ñi jup baña fo la fi na'imin la wax kon bur bu man digena waye inal fujara gaña dokki ci moy la fi jaymin ja diglul mbeur mu mak tekuna waye inal fujara gaña dokki ci moy

Yalla ngir milaram set na khalifi set muy touti khol yeey dilim lu bon barina kenn ku ne kaybam te ken gisul sayib tay khol ayib ci kenen ko man di don sik nga kenn ku ne kaybam te ken gisul sayib tay khol ayib ci kenen ko man di don sik nga manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan riyo yu mbir berina kendo tu jog dox wiw kendo tu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew wor rek da jamono ken dootu jog waxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banne khlank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena jidal bakana ki banne lank muñ ni haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena xol ba fi gis aduna am kom le duy bané mut fam nak serigne dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna am kom le duy bané mut fam nak serigne dimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox na fay na bu boy yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox na fay na bu boy yegg di da jamono ku nek war na xalaat set ak dundam lu ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé ku nek war na xalaat set ak dundam la ci wey ak li ci dess lu mu jëf reglel bala passé gudi gu dem ba fajar si min si li bata set donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ko am juroom fukiyat yo xamne dem na batek lo bañe de nang ci jog way sa dunda ngay jeex si ko am juroom fukiyat yo xamne dem na batek lo bañe de nang ci jog way sa dunda ngay jeex si sama xarit jogal ci njel mayla fa'lam bi annaka nelaw lu bon la sama xarit jugal ci ngel mayela falam bi annaka nelawul ban lam bu mun tanya kitam ne neu gatal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bu mun tanya kitam ne neu gatal ko te bu ko wajal sabakan binot ko ndax walu bakan la te bakan non la sa yu ami ab cer ci yow salor la ndax walu bakan la te bakan non la sa yu ami ab cer ci yow salor la xarit jogal te xelat aduna tey fi xew ni muy doxé ca bon kat amna kuute xarit jogal te xelat aduna tay fi xew ni muy doxé ca won kat amna kuute da melni gor yi fi nekkon doon ñu darraxul ñom ñepp dem nañu tay mbabok modestuti da melni gor yi fi nekkon doon ñu darraxul ñom ñepp dem nañu tay mbabok mu des tuti ñado ni pir ñepp dem falsi rek ka fi des kenn wërul kenn worul tay xana tuti ñado ni pir ñepp dem
falsirek fi des ken erul ken worul tay xana tuti jayil gumat la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaté jayil gumat la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaté lambo kañan nak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañan ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote defadu nop kursu nak kenn beugul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegal su dem natou nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegal su dem natou nak ngay beug di retate kendo tu sere ci nit luddul lu koy tilimal wunil koy aybam tasari bot yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti ñepp teere nañ seen bop ngir galal fu yak be wak yeb kudul sam nawle tum naati ngir gor yalay xey kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti ngir gor yalay xey kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti kepp ko am

nuti japp alal def ci xol leppul manki ngati safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo ci xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fo feti dine ngor ak beug yalla ak sax ci lam nu digal lo man di am te moy ndol ngati dine gor ak beug yalla ak sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de se ngor ak dine ak doylu nak lo am lu tututi asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bumuy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi o xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di faté seyef ya manki manketi taraxlu ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jor mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci

tollu tay rafetal nonte da nga soufé ci waskan sa judd royul yaay waaj ngeem yaangi jëm fo tollu tay rafetal ci yalla man bi se ngay ñew bam degam teudna itam bala beut set way deema ci loolu ci yalla man bi se ngay ñew bam degam teudna itam bala beut set deema ci loolu mabok may wujji bis bop tay bala jantaso aw mar ko ci ak jaat ma la wax loolu moti ma jog soppi sa yitti mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax loolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakkan say khadul mawt day de nan xalaat loolu dogal bu yalla dogal kay dong na ken du ko dog nangu dogal dafa war yalla dogal loolu dogal bu yalla dogal kay dong na ken du ko dog nangu dogal dafa war yalla dogal loolu rir deug moy reere sey xubam ba gumba demas moy ki ne xel ki bet tab xolam gisuko rir deug moy reere sey xubam ba gumba demas moy ki ne xel ki bet tab xolam gisuko gis deug nak moy nga gis cheikh bamba gis ci sa xol te xol banok diko yek fum tollu neena ko bolem lu way manam num reey reeyit safuma degama mo bamba kay amam ba xemna ko mbolem lu way man xam ak fan gum man doon mbolem ku way man gem gem bamba mo gëna wër man ku gemul bamba mi gem kenn yemna ko mbolem ku way man gem gëm bamba mo gëna wër man ku gëmul bamba mi gëm kenn yem nako rawati na waaje koy di nga di wax ci mbiram lenn lu dul nono ko ke man yeram nako tay lu way man xam ak fan gum man doon dagam xamo bamba kay xam xam besim nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram rafetul amul xoram du njariñ wax may kurus nako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gëm ak sa yëngook sama dalgi lepp jox nako nan tambule ci mbiram yem kepp it ci mbiram tay ñaan ku ñuy seet fudul fi bum ne gis nako nan tambule ci mbiram yem kepp it ci mbiram tay ñaan ku ñu seet fudul fi bum ne gis nako subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom touba mbok julit yi mbok talibe yi man serigne mor kesse ma ngi ñew fi tay ci studio tayir mbay don len jangal wala fal yi nga xamne sunu mbokum talibé sunu magum mourid ñu diko wax serigne bacci jigal nekkon keur serigne mor may cissé mo defal ap yaat yi ngir soñu ci mbokki talibé yi ñu don len ko jangal ngir bégalé ko talibé yi jërëngel jëf